Kia ka kashan chio lungti ka ne nga zu lirim singe lingi namba chio la chumti tishtili shwi. Tari pio gyado yudon gyada ngab chunga sum rabne meta loyi pinda gube che shi chido yudon yichadu chida juwe che. Chubshi resa lakbe nige pio gyado lungti lirim ka kyan shi shwi. Lirim ka daga yugu gyabne chujo chita kama nini nyeba pa kama ngabchu ngabge ring FM mega hat gyachume sumta chianga chene bita ka shudu chamba saya nagde.

tanda nga tsu pheshe chi sen tu pata te da chap chi gya ga khashan chi lu ji kha ne nga ju pheke le cha cha yu du shu cha ba yi na ba leng ge cho nga jo le dim she she na wa tu che shu ju ta sang ni ya chi jo chi ta ka me ni to nga jo le dim to kya du che ti shu gi shu de ja gu